Mwen te kwe se birthday sa te sa pase pou Deshaun Mason. Me papa se DJ Dill an Canada. E maman se, gwan maman se Dudu With Love. Ka swete tout sa ki bon asou jounei jodia. E osi tout lestan se fwey la, yo ka swete tout sa ki bon.